0: mun lu glo ma ne ko kisha la sha the num sha lu khong a chong lung kum phro bai chat ta chang chan thien ta re gan ru yang cham cham mat nga ai to tam thung ma ga sh kum ko sh kap ton ai ma chan ru yang ma sha re nga ai ming ju phan pang ton ai sat luat le ka ngau tha ma chan man ai m pot ko chong lung ai ma sha nga mu glo ai ma sha nga ai ma jo re nga ka ton nga ai mong dan tra ko na ma ti shi do ta ting jom shu ko shi cha ai ma jo king khong ye shi s ni ning shi ning ji thum do tha le fa shun ta ni ko ma chan ru yang thung ko ming ro ka lu ma sai king khong ye shi ji ko ning shan tian da dam lu ai shang gum shuo ye mo m li jan du lu nga ma ai shan ti an da zhen kan lam ko ka ton ai guo nian shi man ka le ka tha zun ai tie ma ren shan ti an da guo shi guo shi zhan na da shi wo dong ku shi wo shi zhan la ku ma kan ren shi guo shi zhan na ram ram su su mui biao ai peng sheng ra de kong shang wa lu ma sai xi jin pin da na shang gong shuo bo lam ni ji mi ni ai ku san ai
1: nan tie ya mu dong go ha mu lo ai ren
0: na ai li fa shun tan ai
2: ngai go n da go wa yo kai nu pa lam ni loi kai rei na lang yu sai rei teng sa ni thang ri le kon ta rei ngai nie kai nu chan go n dai zom ra ning tha kong tung tung kon tan nyip cha rung tha mu sa glo wu ai kum pro mong loi go mu tam ai khu ri
0: nga ai tung khong mo mu du bai san ai
1: n da na kum kai yan teng la no kham cha nga ma dong mi chi mo ko khum yang ji ji na ama kham lam ye lu ma da
0: nga ai
2: nie wa go sa si ni shi mo zai nin no go si ni shi leng ai nin du sai shan le kong no kham cha ma ai ya mung dan tra ga jan na kum kai teng la ni pha ana ji yang bao ya ai kum pro ji pan gre zo ai mo jo an tie pha di gre sang gao ya ai
0: nde ni ning le man tha li fa shun a gnu yan ge wa ji ji ai lam tha a shu a phang ji ji pu ye mo mi qing meng a zhan lang kha sei ren yang ji muan a ma kham lam khu lo ma long bao ya na ma tu pru ra ai kum pro yen qing mi meng a za bi ndu nga ai dong khu mo ma tu li fa shun a ge sha yan phe yin yu na ning nga bai san ai
1: Ma yan chong no lung, chong lung chupu gra kure ta, chong lung lam ta e, grum shido ae kumpro ni yi kham sha lu ma ta.
0: Nga ae. Dei shi lue, bu fang min zu da xio da gu su zhong go dam sum lung nga ae num sha li lian huan, di de ya a shong ye sha, ling xia yin chuan guan na, da de guo nian wan nian wu ae. Shi deng kong mo mo du phe ning nga zun dan ai shi ning shi gu mia gom shuo n zhuo ai sha gom shuo yan qing gu kui la lu ai sha ng ga mong dan guan na zhong lung gu rum gom shuo mong no zhuo ai ma zhuo zhong lung zhu pu tie yup zhu pu yan la lu ai nga ai deng kong mo mo du a ku a ra nga san ai
1: zhong guan na bru wa na de ning mi sha ra sai ge ra ku mit yosh ta ton ai rai
0: nga ai
3: ya go yan jiu shen zhong shang san bai shang na kem ai yan jiu shen zhong long wu ai pang da bu ga de su ya rong shang san bai wa shang na
1: ge zai yosh ta en lam gre ge zhang ai de khak glo du lu mai ai ye shu gu ai ni go ong dang lu ai da
0: li lian huan na ge nao li lian bing go dong kong mo ma du a kha ma ga go dong nga wu ai le bran zang le ta phong zhong da ma sum sha no lung ai ngu dim shi go ge na shong tie ma ren ma du a yu shi da lam lu da nu ai
2: ngai go si chuan na lang nak sum ro pa li ko li zhong go san bai shang qian ngai
1: ge ge zha ai la ge zha nan re ren ga ai ya thom tie lang nak sum ro pa li dai 天上那人样，空旷。

0: yen chung mi mga za bi ndu nga ai. Dung kong mu mudu, li fa shun a gisha yen pe gin yu na ning nga be san ai.
1: Ma yan chong no lung, chong lung chupu gra kure da, chong lung lam ta e, grum shudu ai kumpro ni yi kham sha lu ma da.
0: Nga ai. Lê shi lue, bê fang min zu da xiu da ge su zhong ge dan me sun lu nga ai nong sha li lian huan ge de ya a shong ye sha ling xia yin chuan guan na da de guo nian wan nian wu ai shi deng kong mo mo du pe ning nga zun dan ai shi ning shi guo mia gong shuo en zhuo ai sha gong shuo yan qing gru kui la lu ai sha ng ga mong dan guan na zhong lung ge rum gong shuo mong no zhuo ai me zhuo zhong lung zhu pu tie yup zhu pu yan la lu ai nga ai dong kong mo mo du a ku a ra nga san ai
1: zhong ko na pru wa na de ning mi sha ra sai gra khu mit yo sh ta ton ai rai
0: nga ai
2: ya go yan jiu shen zhong shang san bai shang na kem ai yan jiu shen zhong long wood ai phang da bu ga de su ya rong shang san bai wa shang na
1: Gajai, yosh da elam greg janga ai. Nde krak glu du lu mai ai rie. Shukut ai ni go ong dang lu ai da.
0: Lilian huan na genau lilian bing go, dung kong mo medu a kram ga go dung a wu ai. Le bran zang le ta pong zhong, dama sum sha no lung ai ngu dim. Shi go gna shong tie mrien, medu a yosh da lam, lu da nu ai.
3: ngay go sư chôn na lăng nạc xùm rộ bà lì gó lít chuồng gó xăm bơi sang khém ngay.
1: Gây gà ai, lá gà chá nàn rẻ rẻ ngà ai. Yá thóm tiê lăng nạc xùm rộ bà lì gà tài, khiến sang nàn rẻ yàng khùm khăng sư đích sư chàng gà chá rà ai. Ngay mùng, nàng mít mà ta ai làm ổng tăng lù ụ gà mù, sư mán cho tận ngay.
0: Đồng khung mô mô tụ sư chiên phiền, mít gà lô mê khùn na ngôn cho tận ai.
1: Nan tie a kun dung khu go mung tan a kamaka tie ma chin ma khai lam kre nga ngai chung ren na ram ram su su ngui pyo ai hong shung ra khum chup gom tien lan na pra shung ra ma sa pra tiep mung tan khum chup gom tien lu na re yang nan tie a asa go kre ram ai a tien wa re nga ai nan tie ya thom phang die pa di tie mung tan nang sang ma kam mu a ka pha ka lai ma sha Amiu sha mit khum rut jat nang sang ma kam mu a lu phut lu go ma tut ma sha tai ra nga ai
0: nga ai ma shan na go bo ga nga na mi ma ta lam gre phung chup nga ma nu ai xiao nian ngue bo ai le ai tie li fa shun da ni go deng long wan bu zhong guo jie ni noi fu ngue mi wa le ga tie Konyen boy klum gong dun shmane le gani shgam. Ndam ban shungjut kango, toy chie zom e gukumni, majo sum boom dun. Ba lam kango, a chie chie re, majamni, lam dun re na, nda wang ding, gubu gra, ngang won sim sa e krang maga cray, mulu nga e. Li fa shun go, dung kong momadu pe. Wa amyu sha ni a shining nan khlom lu sha pa pa jom thu na khu so u ai ha je tie da ge zu gao na dong khu mo mo du xi jin ping guo li fa shun yan teng guo tie pa pa jom pa wa mo nu ai kha da tie pa pa lan na thang guo a cha wa dip dan bai da tie bai dip sha da ti u ai dung kong mo mo du ma ni de zun ai
1: fu dip shi bro da sai xi bei dip da zhang gan fu wang mong an na ge bu ge ra la mong rong a sai
0: nga ai shi le shu wa ma sha ni go ge bu la phong tum da ma sai ge tong san luan ma dun go shang wa yang shang de na lam tie ya na lam shi dun dan ai da bong sa da bong na ni yun na wa amyu sha ge thong na khun thung le lai lam dum da ung pan pha zhi shen shi ban lam ria ma ga lam shi gu ma na ma ga lak lai shen man wa ai lam mon na 东空摸摸读过